0: fire akodie akupu pa je se nkom se no ye ka kire wa de wate da ye papa bi a waso
1: my god
0: e ye weapon e de kuta
2: wo kwa
0: e wo se wo de ko now make you say what din ko ni se wa anfa nkom a wo din ko ni
1: my god
0: nto onipa bi a wo ti e ntia se se se wo de wate nkom se papa afa ho a asin kire ne nkire wo se jampa ye bokoda
1: there be
0: nemu take it as a welfare a weapon as a for welfare fane se akodie fa be di kun na fa sa em komshano fa be fit se say na urade aka fa me na won po a ukuta sa komshe papa ne pude u 3 year e fri se ukuta wasem a odi kwa urade ani na ukuta wasem a odi ka satan no ato until the satan pass or you be you have a weapon to fight the devil say time e wura de so waye bi say dia o person wo ye bia enye adwo
2: enye adwo
0: na what dia bompae enti musa afo ni nyina maten komisha papa masunda e papa e wo ma fa ma bra bon no e dadu ada ye ba bi shia ne abompae
2: bompae
0: eni oni pa bia won so so wo hwe wura de ani mukwan se odi ni tumi ni na ho ade nso ba dai adabo a asofo obi wo ha ono so afi na watini na ni fidi odi ato afi odi ato fi ha na na wudi ati en kasa ye kasa ati se ye de chira kwan e to kwa